mole ea. E ala ia Samoa mo le tua. O le tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.

ngole ea. Eala ia Samoa mo le tua. O le tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.